0: injaro injaro nu mo ama nu seni ni mu nangama yame kulibo bowling glory asie omani sana ifo ndi dumanu e amniki Radio Maria Côte d'Ivoire like akuna mbamo kwe ane oti akunjwe kia oma oti erike klele kia ikun yame o bowling ngen kula fali klosra fasi isukme kwa kwe na klosra wadi akunjwe iso nti Radio Maria Côte d'Ivoire bimani yeguma guma soni e abunde mitri ipata isi nyamie kokun esuko inyun na ikrani gumangabo ifabula di sanu kana ya bugi mambo ba noel wa pata amina ya tuibo
1: ma emia ya ungwe ngoni etra no soi emi fa bien sans jugement no
0: mo iso
1: erniamo me kan etia se na maestra nyamia fi soi soa bo eguma imbo ni fata ke esre nyamie na auka egima so itiren asien yasre anangama ngingbri lo ase oswa yananga mie kuri ai kula kula yun sai kuri ma sumba ba mie kuri kula yama afandongo wenzo anga yananga mie kuri wa mvo silenu a kani eburi nun oswa nka ebla fa ikuma ifa wo enyuruku anga ngabo isane kai kloka nanga ma mie kuri so timo bobo ikula imalike mie fi asien baba mie kuri ngabo oti suwana liye boye suwani oti une nulie anangama miyekuli esuroka hafa wawele niye mfa ukasu uku kuna baba miyekuli juma ngabo ye suwani liki ngabo ye suwani furuwa ngabo ye suwani ikuluka yi inglu ifa ikili mvli oti keja simbolesa blebo anangama yafa mikrumbo ya ijo deso mafima ye anangama miyekuli inku kwensu sanwa wawele kumbache okula ya inku engeso meso baba mie kuri on den otima unenu e makani keyu akurubenga boye besuo na ule suo ni wawenu ba mie kuri siroka fo awesa patraya si afa patinge radio maria yuna benga baba atinde ngwe no swa ba mie kuri kanza be kundi mau kanza na ngama mie kuri be urati boa u e songwa be un scienti sien ya na ngama mie kuri oi swa bogu mas mbu e siroke anangama wo ablana ai joyenu gaboti unne i jolelie gaboti menno anaka mie kuri indelie mawa we sign kiasi onunu ikwakwa ababa bobo afa atinklikri engwa menu enu abunso e amune banu ele bay fai kwebo kanvuwa we mi jeje demande amen
0: maiso na Ane kumanga bo ifawula di sanu.
1: Ne kumanga bo ifawula di sanu. Ifeli. Mami wanti na ma.
0: Ati unu.
1: Akutu polu kleri fruwain. Pangwakba. Adumwa kumani kuren fwe mu. Ruan kumkwa kum inyonsu. Ma inyonsu fwe nile ife neke. Ifa kuren tiye. Fruwa inyonsu. Ifa yi.
0: Ndetri
1: ungunan. Ebo bo imansi ifa gwe ma bruniku
0: yo
1: isi ya fa sese fwe Mathieu ni emie Jésus benanti kaule fa Mathieu ndetre ancien pe ima kunso ifa gwe imansi oku aba maturin
0: ya ba
1: ama yola fisuke neke ti sansa eti jumani ye ngura afin agbalo obari o we nu afan anja ngura ka ori bari nja kwa u Ni ayamanu and that's why my ami yam we ni etra
2: Jésus est de mi Jésus est de mi Jésus est de mi

0: yomoni yamiagwe ngavamani coral
1: Kwasi Michel
0: ngayo yamsukulwa mayamie o mabe akunda ngulele guma sodulen ma owa inotiti na ngangula yo muna gas nkikling fabla
1: yo si oniniemu amosi asmosu maetie nyamien den na ifa itaye wawe ikira enia bien maturin kwasi o serie ke nyamien den amo ya bwepo efeyi Clunfu e Paul. In the moya fako mani kuren fu emo yinyonsu nde tengula. Imansien ogwa bru onikun. Na kono sanga moye ole nyamie fruwai ofa na ke makin gele wakula wa hunyele. Nga kuswa lema yu kusu si osu na nyamie nde moya kan wakula wa na tizu akula si ke nyenga mumbe osa. Na ese ke anyamamu Bebu yandra kumbe seke, sranga mo o difiye kan, isu li ke mo o nyen o ti kan, ye sranga mo o difiye dan, o nyali ke kpangba. Se amonu yue, o buakun nanke, o tye ninge, ma o yo klon fwe su. Afin nyamye o klo, sranga mo o tye ninge a klon ye nou. Ye nyamye moti kula fwe yi, Owa ma amon like kpa nkula o kasu. Koye na amon nyan like nkula mo o miyan amon say. Na amon nyan like ufle kpangba mo amon e fayo akunye. Nyamye fluwayi o seke sananga mo o fayisa anu ninge mu. O cheche yale fwe mu. Oyo se se fwe sakpa. Nyamye mo o ma aywe lwa fwe yi aywe bo olwai mo oyi sramo benu anu aliyei oma amoninge ma asa oyo ma oye pangba koye na ama krasu ma pangba otrasu na ama yo sese fwe nyamye oma amonike kra bo amo fayo akunye titi ye amo nene ninge ngamo amo fa ko afa ko ma asonu uflemo Oyo nyamye yi ase laf, lale sakpa. Nyamye bobo inu andyo.
0: Ye la nyamye si. Nyamu.
1: Yo.
0: Na, ba Noel.
2: Baba.
0: Nyomu.
2: Yo, nyomu
0: yi. Kumbanga o, yo a din akunye.
2: Pati yo.
0: Ani, nike srele.
2: Nde
0: tri nyongare suye, yo su andyo.
2: Yo.
0: Nga. Wavrin kan, oyi jose ke yo.
2: Yo.
0: Akunye.
2: Ora
0: ken de soni ritu ibuna ya o inuka akunye ibonyole wini
2: akunye ibonyole sa pa mele
0: yo
2: akunye
0: ayo
2: yore ke asu kelke ani osi ay mambuke ye nyamie pri fa edi ni o
0: yo
2: nyamie pri o eri akunye dan akunye sonu ma ofari rike ngabo otikunba isanu ofa cheli me akunye sonu idu manuti like ngabo omie san mo oti dan isanu mo olemasin akon fa mani me
0: yo ba pie sakula ngule ka like ngabo nyame nyame kulva mani me
1: ba noel wa du mo wa kendan akunye yele san klole
0: yo
1: afin so klo san
0: aye
1: san yi
0: Yo.
1: O kun bi se ke sranga oti akunye fwe.
0: Yo.
1: Yo wa fa nga mo fa nanti. Mo klo sran. Bo kun o tye ninge mu. Kwa kun iso fwe so. Ke sran me win bi se ke sranga oti akunye fwe.
0: Yo.
1: Mo oti pa sranga mo ti pa. Ye se ke oti akunye fwe nyo.
0: Yo.
1: Na klo yu fwe. Yo ti akunye fwe nyo.
0: Yo. Nga mo.
1: Yo.
0: Ba no kal fande kun bale kun ngreni. Ma gwebo.
1: Yo.
0: Ya mi akunye di kinga fa mani ye nyo li mwa.
1: Yale Jesus Christ moti wa.
0: Ngamo na mai wa ngino si.
1: Yo anyamamu. Bebu bebu yandra be se ke sanga mo odifie kan. Isuri ke mo onyen otikan.
0: Yo.
1: Ye sanga mo odifie dan onyan like pangba.
0: Yo. Yamo.
1: Ya.
0: Okay. Sa ti wo be kan fie nde. E Côte d'Ivoire noy dan le kaiti fie di fwe. Jésus menokma beti fie di fwe beti neta fwe guma nyongale yo be sa no dan ye be fande so mi fa susun e bobo mo e di fie a fonu anya akopẹ kan sa ya yo ye ke inu ni ke ma ka yin kan ayu di kirai ka ko yu di won ti aso mi da fo ofle ye me ku kusuma wa di maju ma so o di guma fa kin ba in si fa di guma sengeli em ke dan ka fa kin wa nyon an zen sa ye di guma na kirai ngoye na u ka sun da ya ya ya we ri
1: sanga di fi kan anye kan
0: yo
1: eh ke ape bi fleve ke se ape demi eta wa di po kon sanga di kare
0: eh
1: amon sanga nyon amon fi yin kan ze be yin nyon wa lo yin nyon okra lo di ka wre
0: o se ma
1: o se ma
0: eh
1: se ku su lo fwen se ke be kra di fi kan
0: eh
1: se so si nu du mandi inu li ke kra di dan tra nga mo yo ti dan
0: yo
1: o ti so vie
0: yo ba noel
1: ye mba mba ye ke fi ende ga be kende wa ye o ti ke nyamie djuma mo edi se di nyamie djuma na e adi me ipa mo edi kan edi tei ya gwali e lo e nyama mbruswe
0: yo
1: sa ka se edi dan mo i be ka ti wa ba noel i un ya nya ken ga ba e mo mi enti ya nten zo wa e nkura ma no e se ku suma nyamie djuma ndu ma no ti ma baba
0: ko ti yo
1: yeso di mo yamie ko so sike djuma so idu ma no ti a wu idu ma no san isumbruswe wa enye
0: yo
1: ya wa dio okun a be mbomi mi nfe isonti na le djuma so na nkura ywe di ko wa ko e so nga di wa ise ba matire
0: opesu
1: wa opesu wa ikan yeso nga ku suma mo yokun isu mo e be boyi be kreare nyamie nyunu iso fo e so ya gwa le ya kato a o ise
0: onya onya
1: da ba enuel mo ke yo le
2: otio kula kula oti anwe batra le e fa ma kun ka ka be fa be di majuma
0: keke
2: Nesa nga mo ngulele ya ukasule ngulele be fa be di juma nega nsa nga mo oliba ancien
0: yo
2: nsa nga mo olima ba to kuri ka flow ken son no mo oye
0: evie ya
2: safri no oye ke safri sa
0: sa bi na nyamba o ko wa sike so tie be ti we safri
1: na
2: so so nga nsa nga mo oliba ancien oni nsa nga mo olima ba di juma idile okura e maku
0: yo
2: afin fie ikan ni lenga bay fay kendele
0: yo
2: en si kenne ban sien e ma di fie ne ntende
0: yo
2: afin kentende fie so ba enko en si ke yo ye se nga bo awule na alema sera o sasu adi juma adi obobo okunkuru adi onu aso re ne gwenka
0: eh
2: maso gwenka nga bo ya dire inu alike ya nye yo.
0: Yo.
2: Sananga kusuma nyamye wa ma afi nyamye ndenka nike banga mofa mani ye. Kaya niyambesu. Uti chelekun.
0: Kofa mani yo.
2: Kofa mani yo. Kanze omye njuma. Wakunda ulike sonsu. Wakunda ujuma dire sonsu. Wakunda ubanga mwe nyamye ufalibe mani wo. Kani yambesu. Se fanga bobo onu malensange. Kaa ngamwa yo. Ngamwa tiyo mwe mfe. Ngangula kene ikira. Mwafi mbobo sa asudina se adikan bobo. So sa son son bobo kula ita
0: e ma sike ngulele nyo
2: ngulele nyo ye ka e so mo nyamie sike ba so meti akurire orasu orasu kwa ku kinga bo afite no manga mo afite no e pangba ma ba me kula beti akun be ura kwase
0: ye ngambo ngangula
1: ye
0: ndeni wa ko yiro juma ngabo e nyamie favla li iwa abulika anje nyamie kinga moya me kufa fakeli ye yole jesu
1: yele jesu
0: oma ka ebu ina ore ebu ya kunda juma ngabo ye ji odiri ogwelibo afinya me pa juma kongole san
1: juma ngabo ye jesu diri ogwelibo
0: oyo odiri pa
1: odiri pa
0: yo
1: odiri chemba afwe ablasan insan
0: odi afwe iwa
1: je afwe odi afwe ablasan insan si ensu
0: eh
1: okon afwe insan ye jesu fa diri juma no
0: yo.
1: Sa re juma nga mo odiri so ya wa ye yele ke ofe un fa ma ye odiri re o clear elike ko si ke elike clear e nga ko yo no ko tike ya mi so atin i mu an kura kura na iko na ti su mo yeri o fa la ko ofe un sien o fa yite o fa mai ye mo jesu fe le un fa yite o fa mani yo te so o yiri o gwelipo Sake neni ne Jésus o te yite e afien.
0: Yo.
1: Ma e kwa e jino ka e. Iwa se amonu ye ogwa kuna ke oche ninge. Ma oye kunufu esu. Afin nyamye okulu sananga mo oche ninge akunye nu. Yo.
0: Ende ne vaikele. Likinga yame kuli okeli. Okeli ufu esu. Isonti inwa likinga yoye kuma eke eke ufu esu.
1: Yo.
0: E asolunfu mu abu yakuna ekeli ki.
1: Ehe. Then I find you say you know.
0: Yo.
1: Now le, vie che. Eti.
0: Yo.
1: Vie me che.
0: Baba.
1: Asonu fwe vie me che.
0: Yo.
1: Vie me kusube che ma.
0: Yo.
1: Vie me le. Be fa be mama. Vie kusuma le me. Sakeli e kango ole ofa ma. Vie kusule ofa ma. Oma akoti yo. Vie me che ma.
0: Yo. Ba Noel.
2: Baba. Yu meke
0: yo
2: ga unke likinga mo enyi asiengo ensu smile nya mio famayo
0: yo
2: sra mi mele beti afefwe ma gumanga mo edie sra mi mele be kula betima ba kun sana somu onya mio buli be bo okurobe ofa iliki songa mo ekendele ofa sin sra mi nu
0: yo
2: yo awa uru awuru boku su okun okun gba ye nyami ora osu sura le ngamo ora ole okrima ke o akun gba ori ori sura le so
0: okun
2: ofari ke so ofasionu a afama
0: awuru
2: inu fo ze afama koro nke
0: afapaso
2: yo afama mvrimbobo
0: nke
2: neke esu bia korolo e kadre miemu be di juma pa ko sukuru lalenga mo sukuru lenga mo atue
0: wa gubo
2: wa duye beto froa e fa be ko be se ban ke kebo noeliti yalefwe iti ilien manu be se ma keke maturenti yalefwe ilien manu be se ma ke piengura kebo ti yalefwe ilien manu pa me akoro mo e ma kula ka bo be ko
0: be di sukuru milio
2: subi akoro no wa fa ifa furuango emna be fa be mabe yo be te sakoti
0: ya
2: boy ba mesra mo be fa
0: su furuwa
2: mi duanu ifa be mabe manya mi bo orabi su no so an emi fa mi san juge du main nu
0: mo yeso
2: nka bo nyamie okunde ni ole be unule ke like so su rale nga mo nyamie rabi otima be kun gbarie ba kun be npin afefo mi so
0: yo
2: ma afa ulsa like wi mi ma ngangula se ke wi mi ma asonu fo wi mi ma asonu fo wi mi mama unke katoliki nu be fle katoliki nke Caritas be ko tele ninge bobo su bia krolo se mambo bo jublem ye mu be ke ninge mu asonu
0: tretremu
2: be ko be ko tele ninge fle vie me meres be ko ke ninge pantano mu ni on tralem ngale oti isofo mbo be si nyamie inde be si nyamie kuno sai iyo sanga negen sram viemu sanga tema ebesu ralen okasin reke kenya mien nia mo likengo fa monio mo akatasu afa ole otronu mo ogine mo osike so mo ufle asu nwe si ureku afi akema na akeko ne ya me kusma ofa ufle ofa mao mo ole mo akema begun i ngamwela la fwe ninge neke modumu
0: agulisu ningemo
2: yeah o la habi fle pantanon viemu 501 yeah oti blele su pantanon bo igwatikpan
0: orgafi gaz
2: orgafi gaz mu gros bam oti pantanon bo igwatikpan e blele enso etobe yeah baba sei so ningen o sarbo afa anioni akumbo wie me sarbo ameme yo se na yame kusuma afa uflenga bo agusumi afa ma afia tikunu vifwe sabe kema like unyame fama iwa akumba kingi of amamfli
0: yo
2: e kabo be cheli ki mo okruke engba e akunuye afi o kenin ke ma e ke bobo sa jesus kan ke ma e yo e wa fa nyu ke isinya mie sa isinya mie ti ke chefwe isinya mie oti akunuye fwe isinya mie inkru ti ufwe isoti engba ma e ke isa ye ke isa ninge mie fisa ko mie ma isa ma mie ukai
0: ya mo awure wa ndema kale manka ka ku yoli ke awure wa yo sa kulama be mo akuna kulasunia
2: ikula momo bo
0: yo na maiwe ngiangula maiwe nyukai
1: iwa ye nyamie moti kulafu eyi wa mamon like pa kula o kasu ko ina amanya like nkula mo o miamon sai na amanya like ufle pangpan mo amo e fa yo akunye
0: yo se ba no en kan kunle ke emi mani ba bango mai yami akunye sotie fa mani yo onke enia ba amerika e febe un ke me kulimbo fa fa yunsa sa so, ma ina yani ni kai ai masimo o vi
2: o
0: pe kre ni mo fo ko dotro mo yo mo arim ngamo fata ma akura gina nguro yo
2: mo kukuo
0: mo kukuo mo unzi o mo ma diko onke ni amerika gumanga mo yeme mani o titre tre e une ku mali kali tre tre o le ti Oli we oli sa iko kwai oti kinga kagu manga bonya mekuri okpeli ba mo salamu be akundanu isonti ofata ke guma kurabiala so wa sorun wo seidi madi fuesu edi edi fuesu akun kakai ogwal ndebo kama oyalke na kanga bonya ibu kan ole ngangula
1: yo wali kanga mo kenle sonsu yo ende kun banyo a u ba na wa ni erika ni owo wa ni owo bo ni kai e a u ba bo be an be ora ba sukuru mo kokun wa so kokun ka e ko wa su lo kon sanam be la ka o so ke o wa ngale na ni ani ke fi na isa owo bo e nto ko bo won a fi ni ke kura nga e fe e sa ben wa e sa fa ma nu wa fan e fa wo le e sa fa ma nu be e sa fa ma ben o fa fa wo le lo Yere ke ke u ba mu mo e fa ba mu mo ni America yin ba so mu ko wa ju mo kra ma kuku dikun be be a wu ka wo yese wa yi mani abu akun na te ya gwa yesu o bo kun ba mo mo ma u be be o be o te bi a fin sa e be te be o te mi na ko ti wo
0: yo
1: iti e be an e akun ye no ye be ga mo e ka fle be uri be bo be ni a ma be kun ba yin se amon ni an wi o le yi wa amo osunu baole ania anfa mo le so amo fa be uka mo nian me mamo afin manwie san wie wa wa ba saka yi nian wa mo be nian oni abirika san so ngu bobo mo san mo ngo u ba mo bo i sensa bobo ngabo e wa u ma ba onya se tra ngabo e wa u ba afin onya le mo fa nian nian me wa mo birika iti e ma be kura iso no
0: eh akan na ka selen de ka san bo yi osu kwa fanga wo e bi fa beni ni kai ko dimwai serin su gwebu sine amke ngabo e fa ikle anangama yakun ye ko fati ye wa jeju yakun ye ofa ilio isonti gumanga bo nyami kul fawla di sanu mo jeju buli mo e fa mani ye onke e fa ati sonsu na wa ye nyami bo di eso waraso
2: e bo tram ye mo beo be sima ke ye ngabo nyamie oyobe aimo okla eu fle mabe oku itima ke nyamie ko rabe so kwa kumbe kana kana ni gembe so e fa esun zon fie fa esun zon juma dire e fa esun zon so rale mo wan sranga bo e ka e bo bo wan sranga bo e odifie nkan
0: be me ya kata
2: nya e so kata kan sapa yole li nge ngabo e chebe yole akunu ye ngabo e be Yuma ngabo e di nyamie nyunu inu akatwa sa ai e kai nyamie e ga katwa ngomo fa monti ka ambe ni asakun e wan sana nyo be woli fie dire urugunno
0: e lika
2: e ke bo be woli nzue be kwebe fa be ko fie son solo e kun tien kwa kwa kwa bien kun wole osi a unvue kpasa
0: yo kan liye ni
2: yo kan liye se sana ngabo un be gbrin solo akun ya kiri kan son le wa fa be wa pe
0: pe
2: afi yo be nyon we be si ali nkan e so ble ngale inu un bien kun kusuma o lo un o sun yi bori e won te kaka oni e be kun ko yen kun ojuri o ri bien ini a ifirian so lo won yi o ri ali nzu ipele sara nzu ipele abari na ko di ma
0: kaka o fi abari
2: yo o ri ma bonzu ipele ni o ti ko fe ifa yi yi mazo ya kun na sanga Tanga sia ni munsa me kesa e kunuye akunuye na se sanbu ke ti singni fo e sura lenti danse e yesa e mri ye ko bo iso mo yi uraboli sien wa ise a ki nzu impele nge kula no a ki nzu impele opere bien ku nzu o ile fe pasa ya mure banu ase meke watu yi kale ase meke wa ya kunu ye senga o ya mure banu ke so se sin ba okun ba amerike wa kelike ki ga mo wi sanu a se bui fa me o le sika o kure o li ba kun kien so nu mo e bien yin ose like yo ofine npe ma nzu ku no iso nka si en fie dile nu yen ga le nu ya so nga mo e ini anga bo ni bi woli bo yo fe yi ma su mo e ma aki akunu ye nyole o ba li kwa kun ne kan li e ma tra na bien ga igu manga bo wa di ne kan li wa dia bi ma fa yi mi su kanga wa pe nzu ni oni ya bien ga mo yo si si ko ba na wa twa ani ayin kale wa me yi isika kure ibu yi oni ya bien wo lo o fari ari mpia pia pia pia ko pere mo eh jamwe asin le kun ba sanam ye yin nu ma se pa awon sanam ya pa awon enzo le pa
0: ayo
2: e ko won ni o bu ko un ani anga bo le pe nzu ti mo o ebe akunu ye ni o afin be kende ka akunu ye ka ti pa asien su ka ti pa koro su ka ti pa nvle nu be bo oduma
0: be bo oduma ni kan
2: ko be kun sanam kula kula sike bien so un ikun ba tingenge o le pe nzu so ni o ma ko ani anga bo e o iri mo ani anya ki akunu ye nyule ko o julo eh ani abia anu ma sin mo anu ma sin klawo na so ti o ti unzwe nga pele ke kre afin si manzwe we bobo nsi man ali ka ye aba okun e nyo mo nyo kura na akene si na ore juma bo nga bo ya di nzwe nwe nzo anti dan ni ke nga mo enye ni mo fa blo ni o we afaka tuwa mo e fota ka ofa ma bien gamo le fere mo yi juma wa ka sin fa me yi ke bo o singe ni akun na mo bien kusuma akula tre me angun ni ke son sen ni ke kun bien o soli di ke son o soli di ke son oli o ko transu o diri ma nkro ke nfa ndengo e nfa
0: ke nga mo ti ri e
2: nfa fa mvo e un ni fa fa mvo e un na e ma e mangu fanga ole ke se e bo akun ye ibo nfra ke egwe bo jesus se li se afek pa menu se traya ngune lele na igwebo inu ya inyakatwani nyamie ikulele inu yese ikulele na se igwebo inu ya inyakatwani nyamie ikulusa nyole menu se yo nyamie ikulusa na se igwebo inu ya yakatwani odan yeka siene mo bien oyakiri so ninge mele akatwan sene ma mie ukai
0: nyamo na ewe nyukai kun
1: yo iwa nyamie mo oma ajuru afu en iyawe bo oruai bo oji sramu benua arie oma amo ninge ma asa oyoma oye pangba ko ina ama krasu ma pangba watrasu na ama yo sese fue
0: yo yambo endeni ba nuwenu ausule ninge nga me plike ya senso sonne ay asonu mo ya me plio o ma jesus christ wa takali Guma kunyo o atakalio. E kolombe sugu ka sonun ko nke san ko onje sanyo. Be suye yan me pri fe wa so fasin. Ye mo kula nya a ro nu fo ni le kro fo mo. Be sa ke kle ba kunya ke kle be ngure re be fe kula be fa o Miami. Ye me kuzuma o ra be so o gina be sin. O kon le le san vle son o taka. O kunya fre kro nga ke kro nga a sonun fo o so. Se be sa tian bubwa e be sa tian bubwa be de descend son son autre nguma yen me ku faura de sa no ils sont eo e donc asu et yen me nguma e di fois jesus christ e ya ko to mon be son fois me vie que jesus o fa di nguma ko be su su sanga bo yo be wi be ti di e ma be clair froi paul nga bo clair fa kuma be nga e bo be nguma e courant fois mon wa clair me ngben on ke ngabo e wa uru kromi sur kan kula bi ala mai umo ane ja sin so ma to e ti e be kan fo me tu be li la be ori ri wa to yo e tin de son se ye yi se na ya me vri wa to ma mai bu ya kunda
1: yo e ke ma akun ye o yi pa o trasu
0: yo
1: e ya akun ye ya gwali e yan pa
0: yo
1: se ikun wi ya gwali e yan te
0: yo
1: e yan kun wi o ma ma e buya kuna
0: yo
1: ke ke e si nga bo e ni an fa be un ya mama mi e be kula won yo le
0: yo
1: e ri ka kan nga me nu be nga bo e be ti dure fu e pe konsramu pe to sramu ba mu amonia like nde nyamye nde ga mo e ken kira e amonia ka to kunu aye kunu wi ya gwale nu o wa gwale lo o gwo mo kan ma e ne yo san yue ba dum wa poro iun ni ke mo be dum wa be poro yele kunu wi itia be e akunu ye no sa ya kunu ye ya gwale o gwo kan ma se wa ya kunu ye na se wa ya su like asie nga su wa sa ke ba ga we u be ke wi re re vie otike moja nu ni ke sa o ni ke so o ma so mo be wie be nu ni ke be an su mru suwe ba noel
2: ba ese mvlinga bo benwa anze be su pa o enwa bo me se be na bre su ke likinga bo o we sa nu mo otike mo ayi ki sa na elio nyame o fa ma ni ke
0: eni asu
2: ma se e ke sa na me ni asi afi na elio oti lo fo en se ke bonus ke pota bongo e ke e su e ura nu sika o inga bo e fa e ura nu moti se pon bru nyo bo e fa e ura nu o fite e unyi e sike pon bru nyo unu pa kwa o lele
0: ba kwa su kan
2: o ranju fo ba kwa su kan ngale o ti ke be wo be kunu kuro e fa e mani yo ma e mu le ke bonus ye nyame fa mani yo na o ti mai kun ba ire
0: ka ba ani be di gmani ka wore mo si yo
2: ti o fa ma
0: yo mo kan
2: aun ke ke
0: o gmani di wore o fa ko isu ya fa nye yo
2: ma mi o